0: salugu da dukkan Allah da tiran za ta zo mara hulu zana
1: a wadu da yabi azuro
0: ta zo da ya zamin kan awal men dai misali auren sha GDP na boyen ma GDP da shi ma doyi ya kun gana doyi kare yo kapo so tutandu satulu gasuro sakka ta zana ma shi ma GDP do yo har ma da zauro a wa kamfanin samma satulu kasuro sakka ma shi ne su zo mara isu fulu
1: a da isu fulu ya kun bure da shi ma mutum so ugu zana kama maro a wudon budget economy Nigeria su luna din trillion filar loko de yon adu a woga na gani adu zo maro fundin darda da ya zamje kun din din mai da shi ma biya cida ba company o so isu baro walje house lardin su loko je ya tida wudu isu cina za isa baro da ya waljin misal da kuma uba kuma discount le zana adu malimi kuma am do me din din ne isa kuma cida baro mazana adu company ba adu ya fitana kuran lardin kam doye kullum cida sa dukkan tawo da jiya kawo sa wannan awu ma wu sa da jiya ka fanti sa wannan lesu shilan kamun za do renza buci mo kungana monte ya biya jin ari fata ya biya jin a wada isa ba ro waje ka wuce da kane sa wannan din ga sai ku isa ga su kuro misal da kuma san dukkan kamfani ya kura kura hade san dai cida nan kamfani ya kuna nan be san dinan fanti sa wannan man be san dai isa cida ka da isa ba ro waje yo kurcha man Najeriya da kuma marwa ofuro yana da shi ma small and medium enterprises da company ya sana sana na da yo har kuma san dai isa amma su so san dai abarta duk almost baro da ya sani da wallahi kuma ta zubin ba ga wanda ya duk luwan sa duk company successful dole ta kare doyi jama'an na Allah san dai na ba da san dai ba dai brother zumbe yo company su do le zana kuro kira ya dum tuwin bu yo har da namur mai kuro that means is lard gare ne sai kare lard da yalle nim kare yum kudu ko dala da is na do a wanda lard is waljina da ina raje daraja zuku zo maro fulutuna da kare da yi multi asia da zauna da yashin don Najeriya ga ita tanda na garin tukan da kare da ya ada audio sha inflation farashi kare zo to sodin wanda talanzu da biya asar wanda ya sadin wanda ya jiri tax haraji so gwamnati ga satiya bakal gama na samma fandin za tax revenue in shabon bonye madu fulu ayi wa zuk kamfani ya dubra salule zende aya ayi so

0: yunkuru a wadai ya jaba ma da shi uba nigeria fadadare notice baro biya yin palin biya a wani sai adar shado yau abdu mai wani na adar ndara kan zasa kin doktor gojin kawace daga dasa wanda biya kuro san dictin tilon zaka yi amci da hukumar ta yi man bai part time job how company kan ci da hukumar ya part time land a wadda cikin cizaya uba land fada ta tarawa kawasa wanda shi biya gajin ganza fatan rosani kama har isu baro wanzana am kuro nan yana ma nysu su yin bai sandi part time gozana sadin wanda zaka ma cotto isu baro wanzana already chairman nigeria da ande kazin da cida bayan bai ko mi so kuro train ganya kulutun cida ba nun fakara sau maron gozana da Allah yo ada kuro isu am ada kilimiya lan zai kamun za durin za bai isa fande ya da baro wanda ya dai ngawo cida bayan da nun fakara da rakla ya kike na isu kiltu da na
1: ngila zoro harami karantu adu shima bayando ne wa notuma na sha fandi razu ye Dr. Abdul Aziz Muhammad da ajaye bayan asiri fangatu taji yogile letu company ai adu tanas kumaro ci da don ne sandiyar Nigeria sadin ma ada waza kwaltaya jamilar Nigeria ai done ci da sadin bada cida do ne sadin ma cida da baro walz cidan za baro walzina ma da hutu yoro kinin ga to waljin wala ada kirin ya sha da ji zalmana da na duro kanyen

0: Tsingoyi na rumai nungura. Amma kwa miya kinda uchui na shurol kawo lardi Nigeria yi dola lan saladin sayi. Girenari di kawo di dola yin shuro kinda u saladin ma Nigerian currency di waza koldoya kawo Amerika ne di goza shiri baksa ya pahira kia umana jiren zambia. Amma awo do goza yin noso polisi sadi noso polisi do amler riviero kutu genya sadin bawo. Kila adien kamaro runi nari kwata kwata gwamnati are ame sarawun yedi wallahi are masa unzo awo do goza saurina u totalaro kutu
1: kuma shima jire ma kuma nya asunguna ma kuma subsidy da collectia shima shawari mola
0: subsidy ni runzu ba ile collecting buro salaman subsidy ni falgi ya pizza sado kindauye angalde amsori kindauye liono ginya subsidy krai sotuluna nepa sotuluna makaro lete sotuluna samare kalata saurin jire sarana ma Allah ndori amsori napsa soru kwa kindauye de aide kindauye Nigeria ya suri kuru am Nigeria ya kuru subsidy kelanzi kawo do samona de kamaro sa ya zanzana trillion men aulan samo chida sarina iba kungina de bawo kuru kwami ay araje naira trillion men aulan samo chie ba ndaro yole ono kawo de
1: ama kuru kana takti rolo no ma India kozi gwamnati la Nigeria ya sulu bayana suturuna dia kila nasha done la mara ilmu elan trillion kada chezina nasha done subsidi ranso nduna madu tangnimin ma
0: samma napsi ari kila kakeri ya niyaro wono amdo isasa ima na zina dina amdo espat disa ima ya manaza kumina do subsidi lan awodo sawandina dia awodo podlan sawandina awo illa rebenun sawandina awo do areja mo genazana dik baksa isapsa sotuluna naira trillion ya budget Nigeria ikalanzi zamduma trillion pindi masati yo kawo shima lenda chida badizana gulzana daso masad na ibao adu nan karo sai ya awo bayen no sotulina awo not my sotulina re not my re sai sotulia do awo shima ringa igingo adi isa sai ro sotulina adu nan karo sa sai na sa sa adu shima jire mana de ular da Allah amma ne ti sharu maru alai su dia angal gina zan ya zabiyan sokurin kuru amso da yake sassain bawo kirewancin
1: ngila zoro a kana anguro premier to mangana amkada kala zo limbeji na alanya ronyen daji harami kurantu adu shima bayanto ne kana anguro premier sirna da jinko zo landa buzun assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wacire
2: wa ture rubalari
1: masha Allah duma na jinta nan da boni
2: bana amsa shuari kinin din maraje
1: ngila to magana mu hududu bana mange
2: bangara sai da su bangana company da kuma kuma muwa ma har gana da small industries sunana wacin zuba me kama policy giliar waja subsidy da marar su gwamnati da collection baya bail out me

0: Ngila zoro harami kirintu wait for me wano. To magana tamtam pula idi apanua. Daju kwa paraskaramdu ni kutunum gule lan karaye. Minti gana gapsi yae. Tajile nye zolmane da go to da gonyo konyan. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Bale yari ndawatu.
0: Naam, ndawatu kilewa.
1: Kilewa sili alhamdulillah. Uma konto gwanja wanyo mana yu.
0: Ngila zoro konto paraskaram kutunum gule bo.
1: Alhamdulillah jamin da burni ya san ma bunna da san ma soro a cire ogulin yana
0: na'am
1: kula bayan la karmatin nan dana na mana gyara kana da kula tarbiya didiyela
0: na'am
1: shi alhamdulillah shi koroyin buro salatte da shi tada da buro man muko kam zinjen yanzu a wanza walau a wannan zuwa walau ba an zukura walau biya rawan zu auce wannan zai mara yace jin
0: na'am
1: dai njololo saide buroe andiro tsanna marjiri wikurma ida jiri tidwa sai am kurasa de sanda ufaton ga sabo zain uruga sabo zain na cinna zaka za kwa za abo zain cinna za za sabo zain tada o solo ku ba anzu ga abo jinno zina ka udo ro isu ga indan ba de cinna za kiya ka jumba uruna ndu bo zina yawa zina za bo yanci din
0: ade
1: yo andiyo kuye kambo nde so ni surongroin safal buneso same yengin ga nanduro ga amfatan bone tarbiya jigi fili tararo mi
0: na'am
1: kuma haro alhamdulillah ambe lay kurza ya durin zai farzain ba lay yarbiya kurza ya farzain ba so kaman ka dambe
0: na'am
1: look to fandaro diri wolke look to bisiya tin fatoro ga tan kutara sawu wa sahara ka tiya lan same yengin lon bune kurtu awara mai kurtu da wanke mai ni ba su rufata mai buwata walau ne majalisin nan mu ma a yan tarbiya ta daro kin
0: kuma duwan fatoro gambu na ba da am kurai sadin ne shi su rasa wado ne sadu tarbiya dure
1: banatan ne san yin gana din ba anum so da same yin bune so diyan nafsanawa diyan nafsai salar ai tanzuman lareta kam kura ga faton bodona
0: na'am
1: ku kamo maduri ma safal bune so sami indi bune so do gambo ni sada idea la pomdi ayan tarbiya to ndin wao am salamai na jire kala ndiro
0: na'am
1: kuma amla kullum soro kala bollen kala fitan bollu duri din dan kesu yan da sawa da so ngoro dun bawa hurawa hurar malam zuba ngoro dun sada me suron be tara kama me suron be ni giran ma kambo soro luma radio kam soro ma na gani sada amma dambe wani yin wani mata da amlin ya suriya so su fatoro gayin isimiya dawo don sharo majiriya da ya kada no yana be ya dai suku

0: gila zoro harami karantu to wangana tamtam pule adiya fadwa ada ji zoro prescribe to ne taman kariya kasuyalan daje ko harami karantu daje namtundo ya sauya walte zol mana da lanye kanya daje nan de ande abono taman kariya kasuye na shandwe ande ro bayangui loktuban na tubaro lanye zol mana da gotu da gonyi konyan assalamu alaikum
1: ba lekin taram bala yinda wace
0: akile wasile washa kin shiro faras karam taman kariya kasuyero
1: taman kariya kasuye ala anje kiskeza
0: allahumma amin
1: mu abula janai
0: ngila zoro abba jakanai aye taman kariya kasuye bulando jakanai den
1: ala ali arim jar gana da kuna yira bai gina shi
0: ba ai wa zu ande taman delan waltu zubcindu
1: hai wala ri kullar armari yo dan cikin ayo ardin nan nan wuce da dinare arma auren suka kama da tubai dinare
0: kuman dai kullan arum to wanda ya la ayi wazu abba
1: to ne na do yo arum to no nan aya arum kuman dai nan aya din nan gidi ci da la na la kra ba kuma inji kan ga ya de inji ka ya ci kire da kana yin kuma da kala kuma na to kuma ya la na ta ce da inji to
0: na'am
1: yo ari da auren tukana yo ndi to kwa bare da yene na da gare gwa dina da kwa yo do da kai wala kuma na la bare na bi na la kudu bu bare da yan biyar mu
0: na'am da wushu walde ari
1: shi walde ne ra gufin ne ni so bala bi
0: na'am ta man boron du me wato riso a kozi ade ya
1: mun boron ka ma falla ku ko ne dan dia ko ne ra du mi na ra kuto
0: mun
1: yo ki kana ma bara ku wato ne ra gufin ne wala kuma so yo bu jiri farafa yo wala ma dinna du filli tuluriyo shir gollo kuma da
0: na'am
1: amma shin gaje na ta shin yara du filli
0: na'am tuma zubte embeje abba
1: a bala ali kulle kuma da aro bala ali kuma yo arim dogo kango ma dori zauce dinar bala ba ya
0: ta ala ashira daksa
1: to ami yara yo kuna ibada da yo kurbari da big matchin da kuma da aro dinna rungu
0: ade jire
1: wari da wasu kuma yau kuma da bala zai furna an galon ya furna jihar shi kuma gane lakuna ya tsira na shi kuma bayar
0: da shi ai wazu
1: a bala zai yanzu ruwa zai a shirin da an galon ruwa shi shi na yimla yimla guru yimla wuku jaz budu yimla wuku jaz kuma karago tsira ko kuma zai kanga wayar shi wanda ne ra dufiro ya kuba wala bari kuma ne ra dufiro indi so yin ka kuma zuwa ne gara kuma yin ma
0: na
1: yo kuma shi bullar kanga wa mai ne na dufi da yin sa ya kasa kuma video su dufa shi
0: na
1: bale gindina
0: video uskun
1: ah video to dufi kuma da
0: na
1: dare gunde
0: jire
1: ko kuma da bala dai a wangaji da ne ra yaro ga kana na usul lai mun
0: ngaji shaka dai da lazaka
1: ngaji ah ngaji ngaji da shaka ya wato sai mai
0: na
1: kuti ne mare ko kuma da bala ji kafi ata baka ne rayar indi fi da ji kafin sai
0: na'am
1: wa shi yimla gana soki a wani yimla wara ma ku ne zo da su
0: ade yimla ngu chau da ma to magana yar indin tun au video yin
1: aha yimla ake ake ba wa yimla so da nguro je ngu ta jama yimla kam da yin ki bala ki kuma ka dole sai kuma
0: na'am
1: ba da wasu kina da kuma da indin kalle su gudin da yar ma shi na lan kuma da wa shi ka ngwa yi
0: ade
1: kuri yo kanga yo na ba hina du kubai na era yo to mala war ba ayan
0: shi indomi so supreme du
1: kuri indini a kuri indini
0: na
1: shi ne era yo war kuma le ngulla nya fallar war ra ma ka biya ra ma ne era yo indin shi on chire
0: na
1: kuri indini
0: jire
1: kuma da kuma ne da kuma ne kula kura da ya tura da kana na usallai ma
0: na
1: kula kura ma
0: jire
1: yo kuma su bai tinje wannan masu bai tinje naira yar tudu amma shin ka ba furin bai mai shin ka ba company buwaye ne
0: ade
1: ku fa a wa sha kare kura gana ci kura wannan ma dufa ya rusu amma gana wannan ma ya tinje
0: buwa da shinkafa buwaye da sha kare don yar uskun ne
1: a buwaye ne
0: na
1: buwaye shi da kai ba
0: jire an kala zoro abba bula jakanae raz kirin yana lokto agonu manta abonu kura da mata man kariya kasuyan yi a darbe gamaro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa alaikum
0: ndawa tukilewa
2: asule asule Muhammad Kitibuli mana jumba yawazi
0: ngila zo rojo kenshiro taman kare aka suye aye taman kare aka suye na shandon tanas kuma ro bagaro ta kunte
2: aso kuma bai fasa numa dan kare turawa ar kondo du tur chip chip chip olon kuma
0: na'am dutulur chip
2: dutulur chip ba ma ne da zama kringe ba amma shi a usuro a wata ne lo faliyare
0: shi
2: olon ma ngulu zuri shi dai nera dudio aye dudio yoro na so arata 355 lena
0: na'am
2: amma shi kuma a apple do olon ma nera yoro ba inde ya tulu ne shi na so yoro tulu na so un down
0: na'am
2: abarabariya shidiya naira dudiyo so dudiyo ya runsu so, shidiya sana sana harata ta foka so are yi ta wanda lebe
0: jire
2: amma kuma kuma last month gawai ko zana don hauri kuma ji ilo putri are a putri ne na ware ilo fari shidi naira du usku bazaro din
0: na'am
2: so lopu bai fi kudai na an kasar yi kilo yanki
0: ngila zoro Muhammad Chitubari Minguro bypass nye lokto agonum bonum kuradema tamandone dankali nasaraya afaria kuro adema daji apulla abarba swa kunteno nye andirobe yankumayen la jarami karantu tumangana tamtam paraskramtone taman kariyaka sweda panua ala niske kariyaka mboya kumboya gimada andirosudu Susu engineer done konyapsna engineer moyaliuma balyari paraskram done taman karya kasuida itagat kuko

0: gade ne
1: gade official ya
0: ha tilam doni kurma duso awla awo nasara na silang so jagon so gude
1: bare bare aron de manajin
0: ah silang ga jagon na fannu in da mbi dai fannu doni kurma kra gultuye aw aw tarjumo ina din kanin budu yishin
1: ya
0: ah fannu tarjumo kanuri edimino olona are tanaskuro kalma doni misallo arbilan gonum kanuro sarimi no lona chatter jimo kanuri la dimi no lona kanum bulan dimia shima sulino
1: karam misallo amako de feronon perno mai gonna
0: karma an abi huraira ta lagul zeya abi huraira ta gulono so haworo yada so awla masamma so awo bayanno ya tarjimo kan zo so de an difani mi kan gullimia dai da wono kan ladin shi kalan wa wono runo ata alama kurma awo awo kurma gurno zamtila gullimia awo doni arabiya gulzina da ka kallo fasatin amma kanu ribari kasula din dikin gullimia fasari duk
1: mana
0: sulimba kam arabi fanzina de awo doni fasarnuma da ka kallo fasarnuma gulzimba adif so zoro tilam awandi tilam kra yembe salam barika su kullum fa da timin ne yambe
2: assalamu alaikum warahmatullahi
1: gala wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh
2: bana masa shwari kin din marage
1: gala bana masa an da ga mara mutu din yana
2: ade bazana la kawara
1: amin rabbi
2: bazana ukuri kin kuma bayan din mai surolan amma fu ere fasalla tarti pro ya sama kirturo kana gulluma
0: namare
2: lenne ilmu kuma ya tartib la gonwa meya kurungawa den chando lona kuma ngau central office alan kamla ande jala saroji kinda wasin lena yuye
0: professor Muhammad Waziri Saidi ya
2: Muhammad Waziri wishe
0: ade ade ade
1: na ya diwanda kambuga amma tsane ai koran da astina mare
0: ade
1: dai wane wane wata ga anda bono wona ma dai wane mare tamo tu yaro
0: aha ade
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: mare ga jume
1: da do kelewa ne
2: da charin yar kaukara ko no ga ne kelewa ne
1: kelewa se le ingo ya kura taram mano tuna
2: ina nan dila wala kin dole yono sai a halbar
0: alawa dori ci ku yaro yende ci ku yaro yende
2: garin ya giran da wari garin giran da ku kala talam ya malati
1: ade ade
2: gela gela zo ura kori kinare
0: nam
2: ina mu je u je ni da ande ande ya rai a wato maru wuto do asun je da ni da wani ande ga na boye ne de
0: ayo tilam u je gulta bula do ne kurma u je cidi na alawe la din shi duro tilam u je da gulta tilam do ne local gamban na jeriya metropolitan na cidi la nasha ka lezina nasha la ba ma lezina nasha la kanduwa lezina so ba fa lezina so har na duro tilam doni kanuri na dun manatin duro tilam uje sai
1: uje san
0: ah na ya karba fato ya rafado ya gullu ah ta ne dallo di uba na ne bintu ya rabindu la so no bare ade ade
1: wa alaikum salam
0: ai ba farhan zo
2: mala gali mai ruwan da ba
1: da wa tikila da au dubdo kila da gude
2: alhamdulillah umar alhaji mun wannan guro da girena
1: kila umar alhaji mun an da ga mar power skamala
2: ade kulai kratlamen kuma nanu
1: ngai
2: bulam be hudu gultuna ide bulam du ba kam do bulam du ya awa ngai shi sirina du buran franchi na da kumaro kroma de shi jiri shi do no yumba roland roy de
0: na
2: ba ade mare
0: ade
1: ade
2: a kuma ya ade ade kuma aw luran kuma translation kuma jiri na sarafo land ro bana jiri bulam gadin fasa aw ro do fadi na da ade ade awa shi da arabin da ikrama tumar ka kallo to tun sulim baro kai na kai da kallina
0: ade a kirma ro rumi da wannan da imam malik ro tuna ma da mai awo tarjumo karanga ro lezina awo do tilam kirman gai bari kasulan ne ya shafa sarrace
1: am shi mar ilmun dan dison be ilan do
0: aha dison be ilan do da yi tarjumo rutudo
1: jere
0: ade ade kakkadiro wannan ya sha tarjumo dimi da wannan shi tilam mude
1: mastandoro wala
0: ha mayrun zuru wallimi allan do ya ngai barika su ma dai

0: Sidimba.
1: Jere.
0: Ade.
1: Ngo kamla.
0: Naam.
1: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Naam, du fonde ndo mana jon.
2: Alaji kumar ngo baye. Boya hemba kuta
1: yeso. Alaji kala magulo. Ngela nyakir nyamuru ndara gamoro.
2: Mashallah, kana ya fushe kashi ragon ka kuma ni ana kila su da shi da shi ba ta da shi.
1: Amin.
2: Rangin ko fanya dero ko ko kuma.
1: Ngai da.
0: Program am university Florida Florida America da am doni subep na di da boron set gamman na kala kal zana badiaram kray primary 1 to 3 yaro kari program du kada tudina tudin do amma odo kirma muradtina da shi state gamman da shi local gamman da samman kala kalza kita wangai kanuye tukuri au malaman gaidi amdoni nci za au onza kara kultura sana kanuye mari le za kara kultura kwame ya ngurdin rolo tamborta mbuna ro tara ngurdin cisira su da su
1: yi ware ai masha haftin ba kutu kama botuma la gudna ye haftura
0: aha
1: lamar sima da haftura campaign di wannan kara
0: yo adima adi sai siyasa unde so du kalan zararo zukata waya a wajiri ayin so dun gawo kalaksa sori ba gawo lamar sanduru sawari yana a wode ni tilum so da hafti ne ga yanzu adi da kurin language board din na da Borno State language board a wo tartib sasadi sai dia Allah ndoni dai primary ro jistiyen kal au maranta ga da registration kan akirma da tare imam mali kirma tumba maranta da furum zina nan badi zina ko ami osoro sidin dai aji fallin ta ya koro ya dai secondary man sha au da sidin ya kanuri kultinya kuru hata ma rumia jarawan sidin da wala jiliya da ido biya au lamun ne kanuri ya biya alangoro be ciskata anjeskata a kuru adai ba nyewa saiwa ngalo sadinno so ande yin sanya monjin ba so ayin san ba so karin da nan bibi ala ndel hafsu
1: ngala amiya rabbi ngala to ngana hafte no kuru lamar ci mala karin tino to
2: ande alaikum barkana ba na masara
1: yawa ba na masa ana mun kam gono le ba bari no do
2: a kam goro yo sadin no lo na professor amma wadiri di jala ta roji
0: adai nan
2: kuru kariya jibrin ne ka kada ala bara su turo roje
0: roje na da ya dai
2: a misalin na malum bidal so ya mu da abai kuma ngawo partition dia yin so
0: adai
2: ala saya ga zu kamo garba ba sa ta mai aja titi so
0: adai
2: gaga yana ka kare da
0: kotan
2: yuyu ya
0: abu wala ga da
2: kuma ya rubiya
0: nam
2: ade
0: nobody
2: yo ngama ne kuma rbiya paper pal kun taula no ronu ye amunin de guru maza kraven
0: ade
2: kuru je suli rolo na Borno social club prosro pokoli zelinde
0: ade
2: a dara sila go gulzaid ye
0: ade
2: kuma rin taso ma bari dia su ke kamso de dilam krai de ba tisa ye kraven ba
0: wande ba anya chin tro zade ke nobody
2: ade ade ayo na bulin garja
0: ade
2: su su da kanurin ro tudo dilam gaden su du ro zin
0: ade
2: dai she kuru grad of fishing fossil cry de fishing
0: ade
2: dai mo din na shori so you fossil lar ma ta wane yana la zo lo kai
0: yo kirma ku lumba ide da ne go misal kilaila yake kita o fallu a o bari mi kanuri kire kilala roko sorola din sautiyat kanu ne dai bai na hunzura sarfin zuwa hunzura su san man bai sadin yoru bange tulu kuna da sorola din noja don ni miya da shi ma kawar yi ladu kuna da riga suna san man godowa lancin da
1: yawa longora la nan san man yo dia yo are sabon sabon bai da amra
0: je zura da mun bar
1: gai
0: adai ma kitabu bokta ma kama garigab suna san ma'adu
1: ai to ma sai a wajin
0: ai masa yan gawar wai kirmaro kitabu roro sai su aula kada kirmaro bai dan dalama kitawa sunana sunana primary rafai da zanna lankwasa rafai da zanna samma hatta kirmaro whatsapp lan faida tu a kanuri dugulzin kanuri a afuna nasara nan da zu a ngai din nasaran nan ngai kanuri nan ngai afunun nan ngai ada yusu susadin kasa da fallandiya da tidin amma le nda have to ngo misallo mai ri bornoede a wani kanuri a kanuri a hapsuna da gwamnati da
1: ce na shanzu
0: na bisu do a da hawo ne abidi mai baran zai a wado su din da gwamnati da mashin ma gozuna lejin doya shi kasun zula do ne fandiye gare bawo
1: kira
0: au an bula ya nan diri do ne a an yi adi ka da ya mar tanuskur kurma sala yarawa yarawa ya rugunmiya badagri lan maran ta primary lan asilin maro tilam a yarawa yalan fannu wanda so gul zai ya furumza class 1 to 6 sama sadi primary a secondary 1 to 6 sadi har isa exam da dai sadi jami'a surka ga nan bai
1: Lagos na da
0: a France bai gare gab suna afuna ya bajin bawo amma inda Kano ne kordoni bi aborno ayobia gari gab suna za bauci gombe da yarin gala ne da maranta doni tilam kanuri shima language of instruction and faidata class 1 to 6 kara guzai na falle yambe ba misal bi
1: atulu ko mai cidar
0: ko yo yo ada idea adu awo curriculum du baha yambe san magana ta ci professor Bulakari ma san shi Commission on Education in 92 ladin a wayin san masu sarga na zana lendu fai da tokurwa
1: tara
0: au biya gari wulaya inda kirwa maranta gare ya kamlama walama intara sadin da landa maranta fal tilam kanuriye nzikuro nan karo furumza da kunza malmado ni kanuriye kanurin ruwa kirada fannuwa gare gab suna mali daras kanuriye lan tilam kanuriye lan gutino misalo kirwa mathematics sadi awai sawunum gulyare fura so primary and secondary yare har university rizana sarai wa kamar ya san ba suka ce tilam din ne yandere gulzoi tilam jiri gade lan sarnye tilam na sarai nan ne yandere gulzoi ile sabi limi mi tilam da walim da zai din sabi fannu gade limni amma kanirin fosarin mi no na misal lo kirma da ta da 110th unit ta da a tiloroma miyurma miyarma durma tana rugulumya kalan zura gayin ba isa no zuna talam zulan shi rugulumin dai au kuru au ngairo wajin ngairo dimya ngairo kanurin shi rugulumin no lona ai siri
1: okay
0: fannu aga de geography a no agri kono kama zo na samma sonda kitawan zaruwata talam din gultin da walzu ai ba fe da jin China so Germany so England so kamar su so sama tilam zala mun gulza ana yiro walla da waya biya tilam duma yin nasara lan le mun gulu nasara dai riye madazin kurfannu dai gonin kurin nasara lan gulu mi I mean ta da ku frequency of number gaye din da gulza ya nozin ai frequency duma ro nozin lan do
1: jawa kuma da barajin
0: aha ya wajili ya da shi ma tari su da su do
1: gala karanta ta magana da gabu ya kura da ma suro a wato ne andro bayan haze malan sire ya fande da tamandiyan beje karanta to su minti cira lalanya isha fraskam da gon kotoro

0: guza wannan sai mada awwalo
1: sai ma awwalo amma me za andiya sai ya kala kalle ke ma ka za cidda na ga kalafu na drone agin ya wani dukan da ba su wallahi ba
0: ne din dara dole
1: barcelona normal ya ji mai kuma ne
0: din a andan ne kuma ni PSG da ma barani na karam
1: barai na karako sha madrid da inter milan da ya kuro barai na karako furfurin mo biya
0: kala da har da yi arwon da nya a wazan da cimu mana kam za inda
1: kai kuma an ji yoso uso biyan tornana kada kuma bika madrid so yoso berizana ai magi kuma da zai leza nazar da tele
0: yoyin na idea ruma timaro in bangu maro umia timia bakau arin ya wurin utairo
1: yo ai sa wurin ka wani
0: ni kalam da wuni mi a kalaktum gana maro
1: Paya no tar kim suli ya gini dia.
0: Kalam ya gaidin.
1: Yo nda rayo balakano nda.
0: Shi dia ayo.
1: Nda tanan tiko bilbao de.
0: Yo bilbao do dio rumbo bumia ani arum.

0: inter da ma ta yi da su bol box na biya wo su ma da su jo a la wannan sai inter ya sa ko na su lan kana su ronza yaro bana da inter
1: a yo amma ka mana inter ma numa din ni ma ringo kam ga dai ai ka ando ma gana tsoro kala fi zana biya biske ju yana ai ma ya wala sa kala fi zai na tunda ra
0: ade a biske da zaurin da
1: yo
0: biske yim da ma wuri yana ma da ke shi ma biske zo box yeshi ba sana tim kambayin ya so wanda duno gana zai uku su din jo
1: a rayo balkano bai gudu na da rayo balkano da yin gaina sai ya kuma
0: zana da amma kwaya tun gana da shi haka lafi zai dai bayan minice tamno zana a inter ya tamno zana shukur arsenal kalan zai tamno zana atletico madrid bai shura wasu na da sa ko zana da no zana sha
1: yo madrid da community media su rolan ran ne sai yan shawunda
0: wo shura atletico madrid dai tare yanzu mashin ganjin zuwa kolokin
1: ana ma ne riyo wa sai ro
0: sha su tulen champion league din
1: wai riyo wa ne ri
0: a ne kala ne da wani sai ri duna da ko na sa da yente ne
1: a ne ri kasa nuwa duna da ko na ra kasa nuyi
0: a ko sai ko sai
1: yo kuma ti ma ko nuwa ma ala ala din sai ya kala kala da ma din madrid yi kamiron ya armar ya
0: kuma ran nan mun miya shi Barcelona Madrid ka Atletico Madrid ka re shi kuma ro kanasar do ne Madrid ke kala Atletico en so ndin da Barcelona kala Atletico Madrid ken so ndin ba duwan
1: a ni kuma kala Madrid tare mana nan ba kan dika tani ya sharu ra ni atan jukuro wala du
0: a tare injin ma sha kullo ko har mara ya wuri duron za ko ngana ro
1: yo da ya da fantana nya gala
0: sai tare injin ma kullo ko sa ngawo ide sai champion league to ko har mara jiro ko kuma tin ma don champion league so luna de tin don injin no wala de Barcelona ijiri duron zai yi champion league din sanzu baya yim la man jiro ko lo kana ya
1: gala dai amma ba da tam da turna da
0: ya kin kapso an ga biya la liga din wani shi sanzu amma champion league din sanzu ba ki
1: gala dai wu ya ruwan mare kawama
0: gala
1: zoro umar habib lok kuma gonu press kam da boturo nya ya ndoro kaulima haturo ngokuru kam gede ay assalamu alaikum
2: assalamu alaikum salam
1: are ndubdo kleo ilaza
2: ne
1: alhamdulillah
2: alhamdulillah
1: ndufande
2: wana wana ama woni wana ayudu ku har ci so ndira mara gina lero
1: ah shirma rumya bika dewo ya zo unje skama bika rishima
2: yimna har ci ro gura bana da zatin da andelon mu ne wa so zu kero ya kalba
1: yo dau haje wa ya kal
2: are kudu kuma har ci zo zonura malaji wani ribi na gunza dane munya mangar ne ko boko
1: yo yo kudi ay ay gulzo cup de champion league to duno ma ko zana wono dia
2: yo sira duno ga ko zana yi ke zar ma ma na le yo ane ndu ku na nguwa ma yu en dai sai ma ku na nguwa te su a zar kala ngar wolti nai
1: yo ay kama yo a waru champion league gonu washington gonu ya nai kurundo kuromi champion de ku kamun de ro no
2: ah gwen kamun jeru ma gwen de biken ru wana gwen
1: ngala ni
2: won ware ri ba are ni di won ware ri ba
1: are da to ngana she nya karin jino lok tala
2: ah dawardu wisiklan walor duro mind
1: yo she purum purum bara ni
2: wisiklan are a jeru ngala ubuke bi a u wara sin ya dike le bra ngala
1: ngala da are are da she nya karin jino kuru dawartino to man dia da gela bana wanzama lokto magonu perskam da botro kurwandiro kawli mahaturo go kamba ifal
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
3: mala gaji
1: ade daro kliade
3: eh kala da sa labor coach goro usman je kuma na kon ga jin ga kaltan real madrid
1: gela labor coach ushe kan shoro perskam adro
3: bana wanzama ba ga suluna
1: gaida am gari makara ga za suluna
3: shi bolungu champion ko tan wa kwai kure bai mo di champion league ko da wall shi sa amma kaje awra kaje a ni biya bol zalla ma biya bol go kuma kamla bai mo di che na sana biya kuma ruwa
1: kuma ruwa
3: are kam shi sana ba
1: gai
3: tura har season ada man do biya season ada magana bol da asa ba je to da kun a huma waji man mo tin ba amma season tur man kam bol go da shi bai
1: likina
3: kam yes kam sta ya tulurso ara kusoro do zindo kanazro tulurso ususo zindo
1: ngai
3: so am isamuna uskwal na siba sona kanazro etro zona kusa am yo champion league gozi am do shakla sana atlantico de nbe roman de franco de psg de si atlantico madrid kanazro de nbe juventus de a

0: Sande kunu.
1: Lauta tawalu. Fude kurushu. Mai hasan. Harami kirin tide so wanda nan da kan yeste gozin dara son kirin kilometer fiskus kun no da uwa fellanzu fm faraskaram da tamtama faraskaram da balbal citibiri ne maduna ne rokalarin zande jindu tuli zamanne au tuli citibiri mi au citibiri mi zundu zamanne mbeji do zardo zundu da faida tum sande jemi daga da gabsu na sande kilan za soro cida wando ne sande ambauzuna adici ma zardo daji kurwa au sande zundu kiryo mele za zundu sodu salina do zardo bau nasara shiro learning skills without capital yole abi zundu do kurwa de ma dio lambejwa sande abana nasha do zarrenin allona dira faraskaram da dori na ita gatkin sura faraskaram da ne ci tibuli mila au de chiro wakazuna la she bayana ne rosedin soron jim hawar tartero sondu isirupta yi dalila wala falla india isku kuma ro andira sondu isim basu bata wasuna ama sonna izandiri washa sote na beji arami kuna dinde sonna ptundo zaya sayo zandini la gwenye kwenye kliwa nandia kirinsano
2: quite sure imlan gomneti de awala surim beji wane ngaon ammo sannaro wolo numa amso de fayda zaya au kuna de kalaksa yara wolo numa ura wala fal amso de asuzano zaya nozana ma nginaw turo kam nyewen chaman sammagi Aosero imia rongela zen. Urusuro kam yon sammagi aosero imia chedin. Alna at least kam ya kusuro kam yon pandimia. Ba ya kam yon sofondema. Kuma kam ya kara zar sonda awla sonda sime arzi yon za chiyono ma amda ufutin zan zo sa zen. Anna karo gomneti diye imla nyanzi ba. Andiye imla kurukuna nukfandiya. Zawal kakalduro ikiye mbao. Andiye sammali findiya.
3: Ale yo kuma nasha do gwamnatin man nasha indigulma naisa le ande bayin yuma nasha do bank of industry boy ni maden she dulula son be jwaro
2: dey kamaro le ni nya attendance din kamaro da ta arbiya kam min lezi a ango war sanya ngai dikin kam duma biya sun su kun yin bawo kamaro nan zuro le ni ya kam yerwa beri la ara kamaro nan zuro le ni nam ni ya miro samma fon form gozu cin ya sumoin alama bi a pari ma nyuro sadi ne dero nya dero zole abe
3: yo
2: dereja da isa nyuro awla grangnum dimba en duma nyuro lamin timba ma ya nyuro granaza da tole mo isi nam ne
3: yo daw awado imradi zana so irin nyuro awado komzaya yo awado nya awod masala le kamar karuni misulina so beji
2: ke karuni misulina be awa dole granto ma zai yo granto nyuro ma zai kam isi granto mo dadin de bbn zuma zai BBN zide sai account zun kuna na bayin ku kuna da alaiho sai kunan gai account zun ginata sori ma miro zarin ba yo awan dan monde duno du kam duno gana dan dan diri kam mai akala kirze
3: yo le dan na sha do
2: sai sa dike sa di masa mi dan ne so din nan den beji awan dan na le inde ba ma mala san ya ko im nan gwamnati di au ala awa futu shi andiro gulzina kasu kura kura sai am bank of industry ya kasu kura kura isana nan zan

0: Kunar samoyo, kunar samoya, a wadai sayro cuwa cewar sarin sarin kunar samza sayro sariya sai dai da Allah tara su rusu wanda in ba.
1: Yau ne kuma yau da na sha do kasu kura kura au jamidon musko zan a raksa rakti na lotar titubulino sarin sorma bejiwa soro kre borno yin san dai bana titubulino do sarin na sha do kuma cidan gon musko a raksa sarin do zarba mu ada bana za cidan da goza kwadai.
0: An dai she yaro da kura ko gariwa mukon zan awa awa awa awa awa din da kada
1: yo ina karo sadi bare
0: a da yadu ma da dalil da range gulin ba waka ke gairi shi a yara shi kuma kuna da kuma mana kuma zan ya fan jinna da aka ke gairi ai mana
1: yo a aula ya ranun bayan ganala misalimi ya sai hangal da na duri citubiri miro isaro isuro
0: kai ayo awa suna da sai am kuna da suru bula irman da sai barin da leza abujan aular ridiya na sanar ayin bulandin amdoi har kira mukwe ya nozana doi sai ya bana ma ba da dau kan mayar da sai ba wujir kan mayar isai ba sai ma wujin zaro da zan gima dan talare kuma lezan kam laro num talabula lan da gulan ruka su ya gulin ba a anan karo non ma shin yi a mukomi a war dau talaye gambar wallon ma monto mun din ba dau zan nan nim ya dai wai wani a wangai dai wai a wangai dai wai a wangai dai wai a da yin ya kalamu ta anda nan da awon bayar qur'an bana ya rayana da ta kwasairo mana am da awon gayan gaya wura kam ne ya tinda anda kudo am sa yan gai no zana sayro tallafi yake yo sai ma na fahim barin dan tira wa fa ga
2: gila zauro harami kirintin da so arma bayando andero waltu nana zuna lauta tawadu na shado gwamnati larman awo bana irin beji kuma ro bank of industry boi sande kuma ro bay awo adada wardana ita ga sai do lenimia nyiro awa kadda nya soro nye burum ruma man awar asalale kamaro tada shi ma sambin ba da yanzu awa da nyiro maza yi ma da nyir ma asalale kamaro awa da nyiro maza ya na pandumi nai ba da ji awar ma kalamin zin au kun zamin zin su lu samun kwalmi so su an dero bayan su hasudina dulu don au aduma ta yin beji gwamnati da wurin na zuna do shi din faida tim ba da ji dare da jiramin an dero hutu jiliro awa atur faida tinno zande ne beji amma ton nayi go play inde tamtam malan sumondo so agamo.

0: gila zauro harami kirintin da zoti mai dinna fulen da tamtam masu danne doyi Ethiopia Ethiopia rock sawardana ala ne dai su mondo so gambaro da jiwan dinan da kan yes dai gozin darason kirinu gila mita fiskus kunu da uwa felanzu fm e faraskaram de bal bal chitu bulinu ya maudu de shi ma zundum be jiddul chitu bulimin do zarro zundulum faida tum sande klan zarro faida tudu gana sande ambozuna zarro gulta nasha do kawai role yin yole dulu la meji yo kurwa de ma kwa mison zundu kilo ya gulle ndo zarbao talam nasara ila inshallah ni skill suit out capital no ndaso son ya chida musko idea yo sande chida don zundu de kilo ya ndaso ya lasa na do kamara salale kamaro zar sande ambo zuna au ba ya gulti nduli chitibuli mikada beji adkai yo le dulu la beji wa sande ya banan sande zundu zalan faida tain Allah nan dero faraskaram da donye tagad kin suro faraskaram da yin chiti buli mila beji andero broken awol me bayanna surina shima aw adkai shaso na kandimi andero bayanna nana zuna gwamnati awado kada aw ada samun gama da zuna ta gasi ndo shidin faida tain baso su andero tawada china da ji kuru furtilan leyo awatin faida ta sandu kurwa da ma am kuraso aw na shado aw bakteram company no tuna maso dai kada meji bula yarwa din bejuwa aw ad kai litidi na wai na tuna lai kamar tuta din ba abina karwa ina shi dai nozi yawo ka gisi ande ro bayin sasu na da jarabi kurin din dai son dan naftun dosa ya sayo wanda ya sandu radio ne sokol lido ngo zan din dai washa dare da jiramin dena kule wana da kirusano
1: yole kuma botu juri dimi juri chiti buri nuro sai do cheda musko ngo no zana aw wado sai dai zundu zai sai na son bejuro zarbai aw da siring na da chida bai dai from dai na do
2: ada ji dai biya dai ala korea ande samma dai mu konde hami ala korea dai ala kaman dai andero muk tulu andero muko kammi kuma andero zuzu dai kuma alhamdulillah gwamnati la awala zai dai a dai kollo duriyar bananya na mangala ku dai shi kenan kuro aw andere wani aw mu konde durun yende ngu hima mbu ganar bangu jin aw gana gana fondi mi ayim lan kullum yi ala da nyoro kullum dunya ala de kol jin baw awla gana fondi mi dai dorim la gana di dai dimin kumbarin dai bara ala kullimi no lono ma dai insha Allah suru an sama wa luya
1: yole kuma na sha do kuma gwamnati revolution shi kuma bank of industry boy da nasal da gulma maru yole san di chutuburi nu du putu gulma dai nyiro kakadu do shi kaurim au nye bayana num samburin godanyo sadia chikarmiya au dare nye aure nyo gulla kulasun kuri maru mai au karoni mistulino atiru yo sandiri au akai so din beide ero nozana ro kamaro
2: a nozana re mala san au sukte ngino nozana ngana ar sa kama enjoy kishin zaru mai au au u ammo kala amma fa zana re kala amma ganala am so do ai so nozana re goro na isallallo le niya am ka ta awa narin awrin beisa awa zaman buhari ar gwamnati am so tala ya kan baladi ya nozana diri tallafi ar biya am ka dan lumi nan zan man nafkata awala mata ar gayin sulin turun ade to dai biya futu ne rubu na at the end dare dai nirawa ma zan da hakuranin nan ne
1: ale yo kuma la no za yayi baji ba kuma ro sande le za sande mu kondi ni za samai nan na sha ro sande ro zar kin joyi
2: kuma ro le nan yaro awze kuma ro nya samai dai sa ci din men pandimin dai sa din miri awan do soki kam nan zan grant aw ni na amin no ni miro kuma fa ni miya sinim le ni miya wani kam nan la be le zan yaro grant ro da din ma dai le zan da zan yaro sumon din shi am turu no zana mangalawo be kamaro sadi
1: yo shi kuma granto do ngulimi ma tiri shi kamdo nyiro furo ko jinawo kamdo kala awo do momine rin dajin ma shi mana granto do
2: shi ma
1: yo kuru shi de kam kawo adudun gayya suro aka wan baitin manzarin bar wallo na nyiro sadi ba kuma gulma ma tiri yo le kamdo na zun bero wallo na shi ma zun nyiro huma mu wajin na shi de rasu nyogo zucin ba
2: a yo ar mali mana do yo ar ci sani ba da mana ar ma mana do ta kwashi nan zan awan gayin bayarin ya hausa ma miliyan fal miliyan dia ko zan yau tun da kam da desin ma da ta sarana ne ran jiya ai lenin fisa da har bibiyan so kam maro ya dum aka muro so an san ma fisa ne ya yo sarim bau ar maro am sur gwamnati ro le dai ta kwa mashin na namin dai ma wai wani harin go tara harin go tira din dai kane amma shiro tallafi dai tin ma ba gari utulo ba dan din zuba mu tsamiro ga hali won yar ma ayin kore amma rafa ne min fantuma fa nan ba ar maro am so dan kala rangal gana za mashin za soro mashin kana wajin man donin ba da yau zo di batiya da
0: angila zauro har me karantin da so adama da reda jiramin andero zandero ku soto dide su dina o daji sana ne broken awol me ba boro ce zana sana ne kindime le ne play ne beji tamtama ga play ne akrin ya shi na ina diro diol waya mana ida premier ne de botu do so ai tagad ku ina diro klamo udude din andiro zandinde so ita gatkuwi da jarabi kretinde so naftundo saya sayo goplendi tamtama sumondo so gambo.

0: andero kundawa mbero wadu kuma mai ala. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Nda pato kilewa.
1: Kilewa kilewa.
0: Nam dumana jin
1: masha Allah bula ma ta kawdi ma bula male try manajin
0: bula ma masa wushe gishoro
1: masha Allah kudu nan wani ya ki kibiri min da sau da zau kuro kaje yanda ka jaro
0: nam
1: dan airo gulinya
0: nam
1: buri kanya man ikra da na science and technology study na kamla carpenter serina kamla irkila serina cikin ana kadda ka serina man tinggalan
0: ada ilauta
1: amma da kiran ingenia kiraro waljiya mu kunjan garba
0: zarre san diambo zuna ar masu ro kazi yanka shoro
1: zarre san diambo zuna no again lutar gamma zai sayar da sun gari kimbau kiten da ya sayar da sun gari kimbau
0: ade
1: sai da ran da sa zan to ndai mbau ar na ka do gumna kira buna da kurun gumna ti sai san da kiraro gojin bau da tare da uwaja sa'o san man kan mazan
0: ade
1: amma din da wannan gwamnati ce kiran goji kusare gojin bawo zarre kan duro kin bawo
0: ade
1: adan kan do yar kajiran kajaro kam lalle zan ta da awun gula da na lalle so mun a cikin da mai zarge can bawo na da na lalle ya kuran kumbula ziya ba garin nan fina adan kan do gwamnati an gilla rubo yana
0: ade
1: inda kidar ke tibiri mun sa da kan bawo gojin ba da marka da dalil na sare zar kondai au lokal gamannen au skednen au kedrannen da diyare endro garre mai furunda dar sadi mata kam kala zayar walda
0: ade lawud
1: masha Allah
0: galata da yura skrena loktu ngonum anda loktu allah boturo bulama masa ade makar da man de bulama masa yanda ya boza ndero nanazuna dulici tibule mere kada ambeji na sharo chida marantan kro cida do na sha kafintari kafintan no tuna ma din beji kuru kade gapsuna za sa andero bayin nasirina mazar asalalai kamar ba wonon bo wono magi da ji na sha do uma nasuna nan din nai o kre borno din nai larde din nai sandero bana sar kam kalanda yoro walla sana ala sumo karwela ndia krin zanar wad assalamu alaikum
1: sami ya rabbi wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndu manajin
1: ba san mun mun gawo bakashi in gurma sama la medicine wasil karab kara da kurinci mana gin ciki buri ne
0: ngila wushe kin jaro
1: lale wushe ah modu fayira ah haya moro kuma shi kurinci ma kuma yi suna da ai so ba ta mo dina mo ji no lo na ma ku ciki buri me kashi na ran kashi filar la riso mu kon sanya sanya ba zarri ba kam la ai kuma rungo sha monti kira dana ala bala su kuma monti kira dana amma ku le mu kasu yan sharu ne shinkafa la su da din losar lasi da din
0: da are shan kan gazu da din nazar meya
1: an dan zar ba san a wuce kamar ma amma bole sai shi ka bota sa uto ta sa rabu ul bayar da tija sai lari sai ne ran da joro da kawo da yana tari da wada
0: kuma kirin tuma zubzuna da shi yawo guzuna da bani miyawo maranta man bai ci da don muskoi saru saluna son bai ji da ina sha ro ci da do isa kam kalandar waljin no wallona zar da san da guzuna ba ngai ya shi guzu
1: ngai duwa
0: modu ne da makladi ne
1: yawa yo daga a daidai gwamnati da longoro kenan kaya maro ciki buri ne bu kamaro musko duno sai da na kana kadambe bulala yo a daidai ciki mojin olama gwamnati ya futu a waka da futu creating service bulalan a wala fallan da ya sirri kiji fa yana kai dai lamar lamar na ka kuma
0: zar ciki buri noro sai zundu zan faida te dai
1: a dai sai sai na ma ciki buri mun gu sai kama da bana zai kuma wallo kuma wallo ba zan dar mu le na falle wuri sadiya fari we tin ya kam lauru zar da rage naira tuyar we rage yake
0: ni ba kan banan ma
1: yawa dai shi tire naira tuyar so naira shi tire le da shi tire naira duniya ce ai al andiya kare ai tanyan da ni mai non hana
0: lauta
1: yo amare uba puni purti yan duri karaki zana aure zar in ko ya duniya ka ko zai dai tuyar naira duniya ba yo da duwal da bari tin abba daraja bari bari ko da tabuwa ne da lenin ya shago da mata ka yo ar mojin ba
0: ade
1: yo da mojin wala na ma buri ni ka da kira no zana yi buri mena kafin taro ke gaggaro ke aya ana suna na amara zar ba dai su amdar dino da kin bo
0: nam gala ta danya yura askin na loktu ngonum and ya loktu allan boturo assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum
0: nda fatu kilewa

0: gila zoro harami karantu tumangana tamtam pule done ummu sangare da fanwa asuro paraskaram done taman kariya kasuwa landa ji kwa zol mana da kanyana lanye daji nande ande abonu taman kariya kasuwa na shandwe andoro bayentu put bayentura putu nande taman done kinda petre ya kurade ma taman done ka done riyalla se fa dola fanwa dero azilanye taman zol mana da gota burinyan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: musha kun shiro faras karam don ne taman kariya ka shiro
1: ba da ne taman kariya ka sai Allah da baka suke zo
0: amin ya rabbal alamin
1: ngala umar habib ngoro gambore wacil karafa da karantu
0: ngala zoro umar habib ya kirnyen
1: kariya ne a kiriya da kasun da gambore
0: na'am
1: a shi kariya da kiri kuma shi dankali na fara dankali kanuriya ne
0: na'am
1: a cikin tarihi kanuri sai da zagara ne suke sadana
0: na'am
1: a buran na dokura karobo saladin su fi luko na lono fidion luko na lono ko shakin indin na walta zuksu lono
0: na'am
1: dan kare kanuri da dole
0: na'am
1: amma shi dan kare na sarare tirtaya da cizana
0: ndawa da shiwal da
1: buru ciwan zubu wale kura gana bugan asurorin sunanan guwa mai tsoron kura kura mai amma san ma bodu shiwal fal shi kuma haro a shigan asurorin dankali na fara kura kura mare
0: du
1: titulu kudori
0: na
1: ma shigan asurorin dankali gana suna mare du titulu ruri
0: na du indicator zan
1: katen zan du indi awa na tunum shawan za gana nan shawan zubiya
0: na ade
1: yau da yi kuruman shi na shi a tarin gudun sa lokar da su ade
0: na'am
1: a shi a tarin gwara ta yana zagana na suke su dana
0: na'am
1: a tarin gwara buwan zara kamarar dofiya ka
0: na'am
1: a waburan na ke zai miya su mara lejin da kamarar fiya ka kamarar da yi sun jiro ya tsaya kamla da yi a mewuri mewuri yara ka yakcin kamla diyo yara yakcin
0: masha Allah
1: da yawan dukkan gai buru ce da sanan ji so ya kuso dio so da tsaya da kamsu rana kristal gojin
0: a da jire
1: a yo kurman shi tumatir da yara ki a garan gudu shi ne ra dofi dio
0: shi tumatir
1: shi tumatir da gana a tar gurman niskiya tumatir da yaro
0: na'am
1: amma da kuro shi tumatir da ya garan din kamla in jiro ya tsaya da dofi dofi da kau dio ro ya kona yanda yi a du'u a da yaro do so ge garan gojin sala sai ta ko da kwata su
0: na'am
1: yo kuma shi a losar da yare shi kuma ro losar su rubuda yi sunan bai a wamburan na chairman gaidan ma da masu kan saurin don kuma gaidan me da ba su da masake
0: na'am amma ta kwa son shi losar da taman da ta da zau sosai da aye zubsunawa
1: a losar a zau
0: kwa son
1: shi kuma har ka yanda na hariye ma ci suluna ma har kuma dofi tulur bodu
0: na'am
1: ayo abro na fiya ko sa wala ta da shi da zau ala da rodu fitulur kan da nadi ma suluna ne amma shi da idan min saudin ma da do fitra kallu ko won
0: na'am
1: ana da katin zan do won dai
0: ade
1: ayo kurman shi kare an da kiri do ne kuma shi a yalon bello shiru gultuna ne kan da tro bila yi sanan dai
0: na'am
1: bon dai chuwal fi yalon bello yare a naira domin yakin
0: na'am
1: amma shi kana lansodin ma da domiyo dare
0: na'am dare
1: yo kurman shi a awambe karen da kiya a awambe garisa garisa da shi a buru sana da dofin din a wulan sura saladin da ku shi a buru ne na domiyo ra wallo
0: na'am dare shi ya zubsuna
1: sai da zubsuna
0: masha Allah
1: yo kurman a awambe shi a ba a

0: gila zoro harami karantu to wangana tamtampule adia fadwa ada jisoro paraskram to ne taman kariya kasuyalan taje ko harami karantu taje namtundwa ya sauya walte zol mana da lanye kanya taje nan de ande abono taman kariya kasuye na shandwe ande roba yankwe loktuba na tubaro lanye zol mana da goto da gonyi konyan assalamu alaikum
1: ba alaikum salam ba la yinda wace
0: akile wasu da washa kin ciro faras karam taman kariya kasuyero
1: taman kariya kasuye ala anje kiskela
0: allahumma amin
1: mu abula jikana
0: ngila zoro abba jakana aye taman kariya kasuye bulando jakana den
1: ala ali arum jar gana da kuna yira bai na cinwa
0: aiwa zu ande tumandelan waltu zubcindu
1: hai balari kullara armari yo dan tikina yo arinna nanu wici bidinare arma awren suka kama da tuba bidinare
0: kuman dai kullaran arum to ande yala aiwa zu abba
1: to ande nado yo arum to no annana ya arum kuman dai annana ya yin nin gidin tire tibala na nara kra ba kama unji kanga ya de dika ya tikire da kana yin kama da kala kina so na yala na ta tira unji yo
0: na'am
1: yawari da auren tukuna yau yanzu to kuwa bare da yanayin na gare-gare gwajina da kuwa yau dole aka yi wannan kuma na labarin na bai na la kudu dubar da yan biyar mu
0: na'am dawo shiwal da yaro
1: shiwal ne na dubin ne ne so bala
0: na'am ta man buran du me wato riso a kozi ade ya
1: mun buran ka ma falla ku ko ne dan dia ko ne na dubin na kuto
0: mun
1: yoto kana mun wada ku wato ne na dubin ne na kuma so yo bu jiri farafa yau wannan ma dinna du filli tuluri wasir gollan kuma da
0: na'am
1: amma shin gaje nan dinna da tashi ne rabu ne
0: na'am tuma zubte embeja abba
1: a balali kullu kuma da rabu balali kuma yo arim dogo kango ma dawari zauce dinna da balawa ba ya
0: ta ala ashira zaksa
1: to ami ya rajo kuna ibada da yo kurbari da big match ne da kuma da dinna da ngufu
0: ade jire
1: wari da wata kuma yau kuma da bala ne an galo ne furna jar shi kuma ga na lafuna da rana ce kuma da ido
0: shi ai wazu
1: a bala ne yan nan wafi shi da an galo ne shi ce nan
0: na'am
1: yimla guru kuma karabo tren
0: mmm
1: kuma da kan ga wai shi wanda ne ra dufiro ya kuma wala bar kuma ne ra dufu indi so yin da kuma to ne da kuma gina
0: na'am
1: yo kuma shi bullar ganga wa mai nena dufi da inda ya kasa kuma video su dufi shi na kuma
0: na'am
1: bale gindina
0: video uskun
1: a video to dufi so video to dufi kuma da
0: na'am
1: bale gindin
0: jire
1: kuma da bala dai a wangajin da nira yarwo da kana na usul laiman
0: ngaji shaka dai da lazaka
1: ngaji da shaka ya wato sai mai
0: na'am
1: kiti ne mare kuma da bala ji kafi ata baka ne ra yayin ji fitu ne kafin kai
0: na'am
1: wa shi yimla gana so kya fa ne yimla wara ma ku ne zo ne da su
0: ade yimla ngu chau do ma to magana yar indin tune au video yin
1: aha yimla ake biya wa yimla so da ngu ro je ngu te jama yimla kam da yin ki bala ki kuma ka dole she kuna da su
0: na'am
1: bare da wasu kuna da kuma da indin kullin su fitin ya da arna shi na lan kuma zo wa da shi ka ngu wa yin
0: ade
1: wuri yo kanga yo na ba shi na duk bai na yo to na war ba yan
0: shi indomi so supreme do
1: supreme din ya supreme ya
0: na
1: shi ne ra yarwa wa kuma lem gulla ne fa lar warara ma ka fi arama ne ra yar din shi ne kire
0: na
1: kire
0: jire
1: kuma da kuma ne da kina yi kula kura da ya tura da kana na sallai mai
0: na
1: kula kura mai
0: jire
1: yo kuma su bai tinje wannan ma su bai tinje ne ra yar tun amma shin ka ba furin bai mai shin ka ba company boy ne
0: ade
1: kufa a wa sha kare kura gana shi kura wannan ma dufa ya rusu amma gana wannan ma sai tun ce sai
0: buwa da shinkafa buwa da sha kare don yar uskun ne
1: a buwa ne ha
0: na'am
1: buwa ne shi ya kai baka
0: jire an kala zoro abba bula jakana e Turas kirinyana lokto agonu mante abonu mkura de mataman kari akasu ya nye anterobe ya nkimaru. Assalamu alaikum.
2: Walaikum salam. Wala indawati.
0: Indawati kilewa.
2: asale Muhammad Kidibliman ayumba yawazin
0: ngila zo roje kan shirwa taman kare haka suye ai taman kare haka suye na shandon ta nas kuma ro bagaro ta kunte
2: a so kuma bai fasa numa dan kare turawa ar kondo du tur chip chip chip wala kuma
0: na'am du tur chip
2: ba ma nya daga ma kringo ba amma shi a usuro a wata melo kwaliyare
0: shi
2: wala na ma ngulu zuri shi dia nera dubio wa ne dubio yoro na so arata 35 pa ile na
0: na'am
2: amma shi kuma a afuldo wala na ma nera yoro kwa ne ya tulu ne tuna so yar tulu ra so un ga
0: na'am
2: abaraya shi dia nera dubio so dubio yoro so shi dia sana sana harata ta poka so are wanda ne
0: jere
2: amma kuma o kuma last month ga ko na dan auri kuma ji kilo putri are a putri ne na are kilo pare shi ne ra du usku bazaro din
0: na'am
2: so lokku bai take dai nan ka gare shi kilo anke
0: ngila zoro amma chitubari mi ngoro bai passe nye lokto agonum bonum kurade ma tamando ne dankali nasaraya a fariya kuro adema daji apulla abarba so kunteno nye andirobe yengmain daji harami karantu to mangana tamtam faras karamto ne taman kariya kaso da fanuwa ala niske kariya kamboya gema da andirusu da so sai injiniya done konya apsna injiniya mai aliuma bale ari faras karamto ne taman kariya kaso da itagat kuko

0: Masha Allah.
1: Yayi fara scrum Allah bani so Ahmad Tijani kirawo mai dina ya lera ya so ta je mai gare ga suna bani ba mal murgurgar son kunciyan ba gudu so ba Isa Musa so yayi yana bani ba shugaba ba laikan yi mai so ba shekki ma braso ba shekki ma Usman di
2: fara ambi ya kire gulle
1: malmai so ani fara scrum ningere ba shi ba ba
0: bani ya broken awol yana wa gulle yana duk
1: Yo,
0: hello, assalamu alaikum.
3: Alaikum salam.
0: Dak lewa.
3: Lewa kan.
0: Nam duma na jin. Ba diol wa mana me kam tuna daji waldum andia bosa mi not mande so ambeji. Hello, assalamu alaikum.
4: Alaikum salam. Ba san chote ya wa kare
0: ya kongo. Da pato klewa.
4: Klewa klewa
0: jin. Duma na jin kurun darana dia boni min.
4: Ni
0: Aisha goli Muhammadu gure ne mance Aisha ushe kin shiro de ningera dub do klewa jamim yakko ko mum san de aliwa mi tagat ku min waw
4: wodo maran de ningela gureto Allah bar hawali dan makrin zan dan maran da de dondo gunara
0: Masha Allah
4: sun tumbi ne wa rafi de ande ande Allah tsala kirin zan to no so ba ande to Ahmad Tijani nan gure ke da lokko sai kiran dar ko
0: Nam
4: dai kurun gawa are mamai ya falma ta mala mure bula bulin gaura ke ne wa mana
0: masha Allah
4: gala ba kan ala andar wa ti herre din
0: amin ya rabbal alamin dai dan yin ras krena loktunum gorma dia loktu Allah botur
5: matai ni doro ya siya makai mala ti min te bana la chedenu doro le do sangare kono kai ni patan ni di mino
0: allo assalam alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dumara jin
3: ngana Umar Habib ngoro gambore wakil karatu da trantiye
0: gila masha Allah ushe kin shiro raskaram de ninge da dublo klewan doro jamim la yakum ya san da ko mun lewa mi tagar kumin
3: alhamdulillah boro hawali ni hakan kan done kuma kala kuri tare nan mama a jami ni ndara san da samma ko ndar dublo kana
0: gila masha Allah
3: ya la kan indi ni a karab kan da radio trantiye sai a samma ko ndar dublo kana
0: tumai na kamaron ya karin zai
3: a kin ya kin burniya Fuladiya an bane kamar na sana kirin zana foto sai na san masura mukatar ndar dogo lokana da da garin mu a cikin yinje a sai a tro a wata kare fa lice gina ngana kin galmu sai lanje sanan gele wanja nauna dike insha Allah na koyi na sama inde sai rasulu sirri sulala ndar dogo lokana sulala sulala
0: gila da ya yoras gira Loktu goru balya loktu Allah boturo are dawari mar zoro ganara chiruko dawari mdu dura dimi hazal kan nada ala manzare muskon nun kesei mo sare nyuro terin hazan kan dara sonna ade ima modan gawad gayu arabi kirin tinde so ndena ndia kan gese gozi dara son kirinu ikla mita fis gus gundu da uwa felanz fm paras karam de tam tama paras karam do ningi liwando itagatin da jarabi kritin de sonaptundo saya sayo play de tam tama play language kamaro engineer ni ande kula su sunna play do tlam abunai lenye play yar krin yesha nan diro botundo so da gonye konyen kliwan ande akrin sano madubin duba wa yono shan daso madubin duba wo abiturin zai madubira alaman zuri kudro monagu zain afuno de nan guyai amma sonna wande nan lakad la ngulan zingi hasan kan on air rami kritin de so sai waltaysha